0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malola mare ho eki pe malola re tonga to pe ko flipo motulalo mo ngo ngo a ho tu si te ko ni mo fulma o no me wa fe wa no. Ku fo tu mai me he pura nga nu sila ha pa anga ia ta ha po ni ma piliona ko no malu i o nga tai mo no nga koloa. Me he taha e kau mā o lunga ko ia he sentā ki he malu i pia moe malu ko ia e whonua, na nau pehe ko e laka to tonu eni. Ka pehe mili sā malu i ia, e alu e whakapa anga ko e niki ngā he mea ngā au e hange ko e drone system, toka ngā i e ngā hi wakare o. Pia moe palani foki ke whetongi e ngā hi wakare o ko ia e whonua he kuo matua pia mo olokuonga. Ko e whakapa anga e kau atu ki ai pia moe pa anga e fitu ngā au miliona ki hono whalerei o ngā hi mea ngā au e malu i. Pia moha pa anga ki hono le vai mo whakatuhotuha ko ia o e pa anga he tau e whaaka hoko. Nei pehe ai e Dr. Battersby ko e whaunga whakaiono po oni eni a hano whalere ko ia o e ngā aue o e malu pe mo security pe aku tau pe ia pe mo e kuonga o kutau i ai. I he lolongo ko ia o whakatatari ki he whakaha o e patseti a pule anga ki he tau ngā aue ka hoko. O kia ia whakaamu ia me he kautaki whakapisnisiko o Nusilani e a mai me he pule anga ha tū kunga whakakaukau mo ha fotu tu unga aue tene tataki a e whonua pe a mohono kakai ki he tu unga e maheki hake ai a ekonomika. Na e pehe he CEO o e Business New Zealand ko Catherine Rich ne omo e tau mahu inga ia i he patseti wa manaki ke tuku mai me he pule anga kono mo ni o tau whi mau ke tau sio atu o gai hafra ilonga ha mai ki tua me he pule anga o nau fotu utu u ke ola. Na ne pehe foki o kui kai ko hafo i fotu utu upe ki ha mahina e taha ua ka hoko. Ka oku nofo a ngahi kau taha ia o whaka sio mai pe te nauma o hatupu ha whakalakalaka whaka ekonomika pe tanu maki foki ha ngahi whainga maarie ke whakawa e ai e tupu koe e pisnisi mo e ekonomika ke he kaha u pe mo whapapau i foki e ola mo tu uloa. Ko e tua plerulu o wikeni e tuku mai ai he minista pa anga e patseti ko ia e pleanga nusila ke mahina e taha ua ka hoko. Oku iai a e tangi mo e tau kapo ki he pule anga ke whakarerei pe a whakakau atu mua a e mo uirerei a e nifo o e kakai ke whotutu o ngā aue ko ia a e public health system a Nusilani. I ha ripo oti na e tuku mai e ha kulupu tau kapo he whonuani o kuui ko e action station na e asi ai ko e peseti e ni maono o e kakai lalahi o e community pasifiki ia o ku whakaofa e tu unga mo uirerei a honau koloa pe koe ta uifra Britania pe a e dental health. Ko e estimeti e unga mo e paanga e hiwa ngeau tolungo fulu maono miliona i he tau o ka pau e ta e totongi e ngā hiko ia e nifo o i kakai lalahi. Pea kau atu fuki ki ai pea inwesi whakaluku fua mo tu o taha ke whawa e aki e ngā weni pea e unga ia mo e taha po inyono piliona. Na pea e tare kita klinikare me i Canterbury ko toke taa Tūre misa, ko e taimi lahi, o toki whei ngā tupe e kakai ia, ke toki whai ha ngā aue ki honau nifo, ka kua osto o mui. Ko tū mai ha taha ka uloia ko ia unau tau ka po ia mahu inga, hono ngā aue i oi liriu ki he ea pe mui ātakai. O ne pehe ko e pāloti ko ia a General Assembly a e pure anga whātahataha, o kue a mai ai o ko tū a e pasifiki ia i he tawha akito tonu o e historia. O ku uhinga eni ki hono pōpō i ko ia e whātaha a e pure anga whātahataha a e whakakaukau me tau ku osi a e whamau anga whawaha a pure anga na e pehe o ku iai a e whatongia o e ngahi pure anga o mamani ki he nunua o e maumau ko ia o hoko ki he ea pe mo e ātakai. Na e pālo te fuki a ngahi whanua e te au whangfuru mātaha o pōpou ki he fuatu u whawhepaki a ngahi whanua e walu pea ikai vouti a ngahi whanua ia e uafuru mātaha. Na e pehe Dr. Justin Trubio. Na e ikai whapapau ia pe pōpō mai a Asereria mo Nusila. Na ne pehe ki mua he vouti. Na nau ki i muho muho pe o ngā he whafafonga me he pasiki hange ko Vanuatu. Pe na ikai ki nau whapapau ia ki nau tolu pe pōpō kwa e fotu u pe ikai. Ka ke, na e pehe he minista ki he ririwa e a me Vanuatu, Ralph Redenivanu. Na e mahu inga ki ai e vouti ko ni. He na ne whakaha mai ai o ku ikai hafonua ia e tu tau taina me fatongia ke malui a hono kakai, malui e tau tangata o e kahau, pia malui foki pia moe pala anite o tau nofo i ai. Nane pe o ku loo lahi au pito a i kuna koe ni i he whakakaukau atu ki he ngahi leia ke he kehe o e pure, pia o kutoe mahu inga foki ki he pūre ai lao, pe toi kauatu ki ai pe mo ngahi whonua o tau tonu ki ai, ai uesia koia o e ātakai, mori riu ai ea ai okuhoko. Ko ngā tanga pe o mōngu kukou kumai mek tātolhe, aho koe ni whatanga pe ki mō mā hoa o lirei, ko hau Filippo Motulalo, tua whātu. 531 PI.

0: ka ha apply si mo ka ko no si ha ia ka ha e to kala no pepa si mi taki foki ni ke ke lo e mto ka ha ko he he ngoa e puhala ko he ngoa e follow to mena ne tunga pe ka ha ko to masike sike ke huhu atu ka ha ke to nga hua ia ka ia foki e follow he to faya o nga ka ha ke fakakese e to puhala i loyal Hai ai e tau matakau whakaako tu institution tunga MIT ko Unitec ko te wānanga. Ka e tau longa e tau whanau niwe ha tau tolu putu nga niwe ni o atu ke whakaako ke o mai ke ngahua. Si koe taha pohala nei ke o mai e tau tangata mai o mai am tolu me huhu ke pehe ka ha hawe pohala. Manako ke whanau e tāma ke whahe ngahua reo reo, ko he ngoe mena ke ka mata ka hake, e tuma pe he mautari ka tau se ose. He tāma to whingatua ia ka hake whakaako, mai huhu whoki ni ka hake lau tolu ni ko ngahua i loto he tau ngahua ia. Pia ni e whahe malolo sino, tunga whoki ni e whalu ia ka hai tau social workers, na longa e whahe ke ngahua ai ka ha, he motu nei ko ni sila ni kai tō taha e tō lalo e puke tangata tō tōru e tō whanau ni we ne o atu ke tō whakakoanga puke o atu ke tō ngahua pihia. Pihia e whakalaulahi si koe mahu inga lahi a ia he awhaiumu nei, koe no mela hongo fulu mawaru, Mason Ave ki o tā huhu ke hoko anga mtolu. Ha whehola hiwaka ka matai, se eka mana o mai a mtolu fuki ni ke nonofo ke whanaronga la unga ka, o mai am tolu ke o viko ke tu tala me tu tangata e ni o mai me huhu e tu huhu si tohi e koe ka ha kai mitaki foki ke ki si am tolu ka ha o ha e tau ni ue ha tau tolu ke mai ke ka finatu e tama ka mai ke kai ke liu mai ke pehe whamene mori ai maa mau lang matai mai la koe tāna puhala ne ke osi hake aki e tau tangata ngahua ha tau tolu e tu tangata ni ue si loa fuki neo e whalu ka hane kwa whatu tala ki ei whalu koe tau hafa Samoa, koe tau hafa motu kehe. Mm. E no fia loto alo tolu, si pia o mai ai pae tanga te si ai totongi. Hai e si koe kamata he hafe hola hiva he hafa yumu, whakao si ai he hola ua, pae he hola ua. Ka o mai am tolu, mana mana tu ke tau huhu am tolu ka ke o mai. Si loa e au, tunga ne tau nosi, no kwa nosi fuga tu tanga tatane e mune, ai koe inga hua he tofi fine ni e nga hua nosi. Si koe ka maua e tohi, ke nosi longa i tau nga hua ke kehe. Ke whanau ke nga hua tu tamaiki iki, ke nga hua tu fuakau, ke kehe tu whae nga hua.
1: Mali, whinoto he graduation he to Pacifica, he aho, he MIT, he pō, pō turoto ai. O kolole he tau sā mua mai tau tonga e te degree, the degree in nursing.
0: Oh, Pacific Nursing, koe taia.
1: Nā koe tau Pacific Student ni ki he MIT, ga.
0: Ok.
1: Si koe lohi ni ka hā ki he tau Bachelor of Nursing, moi Bachelor of Social Work, o koe tala ka he toko longa i tau tonga mai tau sā mua. Kai tāne matakai nanga ni we he langa i. Early childhood, diploma in early childhood. The other things that I'd picked up, nuka ngaro fuki te i enrolled nurse. Nuka whai mga ho te he ngaro noa.
0: Whai mga ho te he frosi tau whakakoanga i enrolled nurse kai ke koe ona e mo ne si he haka fuku manatu kum tono no fio kalana ko na taha ka tam mai ngane whanu he Pacific Nursing.
1: Yes.
0: Whakama whana tau kum tono o te tau tama ke o he Pacific Nursing. Aonga lahi e whakakoanga fo i he kisikisi au he tam hako ne wenga hua nosi lahi e ke tau manamanato e ka haki tau mena mahu inga tunga i our Pacific Values.
1: Yes.
0: Ka koe o mtolo he tau nosi ke tau whakaako he whalu he tau institution, koe o ni he tau pohala clinical palangi. Ai, mana ki ai ka ngola ka mainga. Lako o ka te mainga, na whanau ta hamongo fwoki, ai, koe tau South Africa mainga, lo ngona no ne tau South Africa, brrrr, si peo, ai, ako nono. Kai ono ono ke tau mga whaa, tahane ta mai lani kai fi he mga whao mai ngisen pia na kai poko ne wangi ka si peo o fruala haia he ko mai e mga whao ka hake matalahi kai asi whakao hoho hai fua e ne mai o loa kisi au ka ke
1: si tunga inga hata o mamali haka nofu ka haa mo mai haka hoana he no nofu ti mua ka haa mai o noono mai mamata hatu so whanu mga hao nofu hata o si huhu na ka kofi tau tangata ni we kwa ke rea lohi pihia ka tau tolu I mean ai ka fia ngā hua ka ai ka fai fia ai ka fia whakaako
0: manako mai inga manako e tau whanau longa fuke e tau whanau ka koe

0: hala ke huki loto. Mena matakutaku whaki nei a kahaka eke kua, i whai e mga whaoa ni kua watu ki tau whakakoanga ia. Uka kahake whakapoke pepa, whakapoke student loan. Ka eke ke pehe kaha, ke anona tau tolu tanga niwe ke pehe whai tama matakaua tau tolu kaha. Ke oe to whanau tau tolu ki whakaako ka pehe whai masike sike e barrier. O mai mo ia ke pehe whamere mole la kaha kai whomo e tau tolu e group ke lang matai a ki mo e whaka mafana mo e lang matai hao ke tohi whetu assignment mainga na mi take e mune ko o te mune ke e iai
1: tu ki okala hai iai e mone mamali e okala hai iai kenga te mune ne tupe tupe ai
0: ai e komo e mo te PhD hao ko mainga
1: o e ko hane tau ki ai na ai di fia PhD o mune ko fia milo ne ade ya mone Te asina ni na he velo mai. Ah, ko se se milone na ngai mai nga.
0: Ai, ai ma to mata kai na nga. Fakatari tari ato to luka ka to ka to fakai loa teo ka tu ai nga e pilione.
1: Pilione.
0: E pili pilione oni.
1: Te pili pili mei mo te pili.
0: Ai, si ko na ia nei mahuinga lahi e fakaholoanga nei. O mai me huhu o mai foki ta mai ka hai e tau whanau hong tūlu. Yes. Hako mana whai mena pe he foki ni mai ngā e tau e matakau e tau tonga ne whanau ki ai. Whanau ki ai ako no no ki ai koe toko longa e tau whanau toko longa e tu mamatua siku tu mamatua fifine foki ne wangi huhu mai ke fifi haku tama ke koe, hu atu.
1: Koe, fi, koe, tang, koe, ta, koe tangata tahani e director whalateo if I got it right e he Pacifica Nursing koe tangata ane tonga si ni peo ka amwe nof mea o non ui o si ne ia ni kane toko longa i tau tonga ni o hitu whakaoloanga i mamani ha ke director ha ke tangata tane tonga ka ha
0: ka koe tangata tane tonga ia ka hama inga ka ka onono tau tolu ki sia o tau tonga ni matutake o kie ma lolo o lahi a foi he support akai he support ke me si support ke apply tau sto application Ai fai e tau tolu he mata tau kaupihia ka ha. Si o oh, foki ni ai.
1: Si fai mamatua motua foki mamari ka tau fifine momotua ka tau fua fango furu haki ki lunga tau tau a koe koe. O no no no nao ka ke tau fua linga. Ka o no no ai makaka i pia fua kohe.
0: Si ai mai mai nā fua ia ke ia.
1: Ia.
0: ha koe na wa o ia fo ia fo ki mai nga ha e he a ko o fa rem rem mai nga ne bon va pa ai mi ta ke mo pa la nga ko o ni ai ai ko ma ka ka la he fo e he bang ha o si pe o fro e nice fro e ha kom na fa ma lo lo ne ka ya ka ha si ku ne ni pe ka ha pa fo e ko la ri fa ma le mai mai ma ta o ma ta ka na nga ni we ko la ri a mo mo inga ke ta o se ta ha me na ke fa ka ho ho a ki e ta o ma fa ma ta fa no ka e ke o mai he a ho a ho fa yu mo ya inga si pe u a po ke to le ta ma ne ma na ko si ta o se ta o ke ho ho ke ha ko fa lo e ta o second semester he he no si ya ka hai ma nu ka ya i ulai se ka e ke pe u a to le a e ko fa ngu me na ya mai nga ke ka mata ka mata ka hanga ke tau whanau ke wat ki te whakaako. Si tunga ia taha laka laka tu fwoki au mai inga ha, tunga ia. Koe tau se fwoki a matoro mo inga ka ha, ke whakaako he laisini whakaako ka, learner's license. Ke lang matai a ki ka hai tau whanau, ha tau tolu ke ka mata ke mo ue laisini. Ke whakaako a ki ka koe aho whaiumu, koe whakamahino ni, ke tau puhala, ke mai ke he tau whanau hato tūru ke manamanatu. Manamanatu ka hako he ngoi e onono anga ki mua.
1: Kutu ki tāmene e mamali, onono anga te watu hau hato tūru, ko aiga mohe misi. Ko aiga mohe misi te mata e tau atu hau fuata hato tūru, ke tunga hato tūru vaha ia ni mwha mo mohe misi.
0: Te fia mai ki nusila ka?
2: Ke fia manako. Ke wakailele.
1: Ke fia manako ka haa ki he. Ke tu nga ngā manako ki whia leo leo manako ki.
0: Nā kai, manako e tau tama mai inga hako experience ka ki ei. Ka koe tahe mena, koe tu mama tua ni ka tāra ki tau tōru. Tu nga ni ngā hua e atau ni ngā hua he tātō, he whānau ora. Ui matua manako e ki pehe, si pehe ka hata mai ai tam hao, manako ni au ke longona mai he tam hao, ko hingo hana mena ni manako ke ke nono ke whan ki tausi. Aga haua kai mama tua ke tala mai ke hao, that's your dream, koe misi hawa ia. Ai koe misi he tama ka hane manako ke ai so. Ai ngā hua ka pehe koe misi he matua, kai loto ke tama ka ha ke ke tause he tama e ke moa tu nga pe loto ma tu ke oi fan ma mea tu nga fan ma tu fan ke nga hu fan ke fra ka roya ma mea ke ho ke ha ke ke hope tu ke ke tu tu ni we ta ta oi ta tama ai pe okay it's a dream it's what you want then how ko manako ko ke ke ke ono no ka ka ki mo ha mona ai mo ka mo ka fo ki ni e wa ki to fa ka ko anga
1: molila molila ai mo ka mo ka
0: ko tu pa ki to tongi ka to pepa ko honge si na ye ni pe fa ka oho oho fa ma fa na to fa na ha to to lu mai nga ki o ke fa ka ko ka ki ki mo ha ka mona ka ta ka ta ni he fa ka la lo pepa ki pili he tu mai nga
1: a ko mena lo ye ye he manga hala nei ha ma mari ko to ka la lo pepa ni uka mai mamafa ka ka fai kala ro pepa tōra hi hafangi mahafangi
2: nōne tō. Ko hū te hui hau ki loto
0: he. Ko hū te kai hui ki loto.
1: Ia.
0: Ka kai e whilau pepa kai ka pese lui la kai kei maa ui nāna whakao he e. E, whakao e. Kai ai tunga pehe, ai whai tari tonu ka. Ko mole te tō mga aho haia. Si koe pihe e whaharo anga hea whiung, o mai matau matakai nanga, o mai Ha ko na mai na mtu fo ki ni ke ke hu hu ta la pe ngosi o. Ta tai ni he no no fo mtu ke ta hora u. Ka mai ka ha ono no fa no ki ki se frivei me to ni we fo ki a frivei e to atu fuata. Ha ko pu hala ne ka ke ono no ki moe to nga hua.
1: Moi ka u fo ki me ha ma mali ko e New Zealand Defence Force ka.
0: A
1: ko e a mi moi Navy. Si fai pehena do turu ha ko a mi ni mo ne vi ko ke a ko ko to ga ia ka pia
0: tau
1: ka ko e a mi mo ne vi mo tam tre nanga si tu nga etel hau ta nga ta ka mi ta ki ko e fa no ga ha ko to 3 meals a day a roof over your head you well cared for
0: mo si mo fo ke qualification ha ka fa no ga tu ma ke ni ki
1: ha ia mai makini ki po ki tau no si fo ki ha in the medical field ke la ta hamte fo hau langa e ma mari si ha ye tau men ha ka no no ki ai ke la te mo to fa no ho do turu ka ha
0: ka fa ma fa na ni mo to ma ka na nga ke tau fa no ho do turu ke mo nu ina ka mo nu ina fa no ha mo nu ina sto ni we
1: exactly yeah na ko matalohi ai e tama matalohi ai do tu manga fawa matalohi ai e to niwi matalohi ai fu ki muto do tu ru ka ha e ki si as go no no ha ho e ha tu no tu ia ho fe vi tu no tu first time the French Polynesian lady ai lo ho ba le ngi mali ai lo he ko hu hu fu ba le ngi ka tanga tai ki em
0: MC,
1: MC, if you think, how does she feel? I get tala porque fa que le haga, kako ono no ki haga, strangle him, in matu fi fini ne ki tali fa kapalung, kai, ai, more the qualification mamali, ngai mene ne
0: tupi tupi ki. Qualification and there's a need, mainga, he to fight for hine for interpreters, si pia ni ke whanga ngao fuki. Haia e tonga hua ka haka, ko tau tolu ni ke whakamawhana, e tau whanau, ke watu ki tau whakakoanga, me whelang matai aki. Ka kumana tahe tama ni pehe yao, whanua ia ki he tau saina mainga, oh, koe, siki nunga, tau urukiri kere. Hawa ia ta hau ke he matakau he tau tunga he tau whanau ni we, ai, koe tani o tu tulu ki thea e mne, koe, where do we gonna, koe, men, ono na ia, ai, ke he fwae ka ha, ka kua tau tulu ka ha si pehe ke, koe tunga education ka ha, ai, focus lahi si pehe ke, e, time to change, ke yao ia, ke hai e pie fra horanga matau ma matu ko ko kai frau e ke afia fi ama na kini ke frewe e mo tolu ya fa yumu a ai o mai mo e te kau hapo ke manako ka hu si fano
1: ka e ta fra horanga fo ki mamari ko tumna lofi me ki lunga e ka mai hi mata ko a lo pa pa trust ko ko hai te ki tuki tala la hai tala ko fi milonia de ga ha fi fi ha ki sianga ke te fra horanga ia he ho e ho lutu ni te use e na vala yo mamari to longa tu tanga
0: to longa tu tanga si fuata fo ki mainga si tunga ia ga e ko pe ga ha ke tuku e totongi rent wa fano ke totongi rent ka fratau e fari hao si tonga e lewe e ton ha is the step it's a foot in the door. Ke whakatau ne koe whare hao, it's not the end of it. Si whanau kai kaha mea ke whakatau otu ka whai whare a koe. Ke whakatau tunga na ia, tala hau he tangata ka hae hana hau anga. Si hau mo ne ka hako nofta e sen he lia, e mamā men nofo eo maeng. Si koe e mamā men.
1: Oko me ti ta mua mo ne.
0: Ke tona hana.
1: Kami na mui mui ke mo ke mimisi ta mui mui lupa he whatala hau e. Koe nga tala hau anga i tau.
0: Eia, eia. Kai ta mui mui rip ru mui mui a kahika
1: a kahika tala kahika
0: ya ya si ko e pehea po tu ya ka mal mala si ono ilo e foge o mai ngato tanga ta ni to togi baru hiva tai ape to wiki to rent
1: yes
0: si pehe ke ai si tu ngane ye ui ka ha pe ai mai ke tu pe ya ka ke la la si si ono no foki si mita ke aton ha ha ko ha ia ha ia fuke loya ha ia ka ke la mata ia ki ke ke he me follow to fa ho ro hanga he rent to buy ka koe tāne mena ia ka hake o nono whakamitake lo tō koe criteria mai ke na kai a koe ke tō tōngi ka hā e kai kai hai ai e tō puhala ke langamatai o nono ki ai e si o nono whake au tunga ia pehea tōna hā ke au years ago tau ke e tose tō tō tōngi tō tangata si pēle si mō nei la lahi tō tōngi tangata nothing's really changed ka hai koe la lahi tō tō tōngi tō tangata mai tō mga whaane no nofu au loa ke tō tūpe ke kompea hā ke vā ia si tonga ni taha saina he leia fuki tau tōre po ia ma e assistant pe ai o mai alau tōru refugee si kai ni ka hae nu tōro
1: ia
0: si pēo e pia o si ni he o mai ka hae o mai tō hae lai ni lai o mai ki tō mwina kai ni mō te ka hae ia si pēo ki ha e homeway workshop ia mai inga whai he tō matakai nanga mai e South Island whai fuki Christchurch whai he tō maanga ki tua ni pē o le laka hama mari ma eke na kai ka ha a ton ha ki hifo ange ki a lautoro ka ha ki tau si e seme nā pihia si toka te ka hama inga ka ori si whano foki neo ka hama inga tutu koe tau puhala ke whakahoho mo tau puhala ke onono ki hei ko fea ko ai ke hong fure tau ki tua koe ngahua ni ka kai to tongi he rent he rent rent ka ha kai kua he puhala e ka koe mai ngā hua au loa ni ka hae mai ngā e mga whaoa. Pihia he poi mai ngā tōtahe mi taki.
1: Tahi e nifi u hako e mune ni kua very keen kua fia fia la haia ua furu maua le e tau. And ke whaka ohoho ka haa mamai ki whanu ke whaka tau taha whale mahana. Koe this is how ha ka ono ono ka mi tala ha wanga e po ia
0: si tunga ni ta ta fi ni ha ka inga ni fi fa ta fa fi fa ni ta fi fa ka te wi pe ga ai mal mala to he pe ton ha yo kiwi saver is not doing anything
1: yes
0: ta mai e kiwi saver ha ke u ta ki fa ma ma mai ka ha ka ta we ga pe profit ha ka rent ka nothing ya ga to tunga na ga fa ri you paying somebody else mortgage ni ya ka pe si ko ki ni la fo ke te mai nga ga wi ga na fa na ya pe ok start with two bedroom kai kai ko to be oh nang ngari ha ka bang oh yeah got my own home oh na kai ka ko to fa ka ho ho ka ha ia ke hiki to mana mana tuanga that's the thing hiki to mana mana tuanga ha na la hina to to be oh masiva ke lea masiva ke lea if it to be you know say but hiki ka ha e to mana mana tuanga ke lata moi
2: Mansi.
0: Ke afiafi.
1: Ya. Mari ko hoko mai fuki mga ho kita mabih ya
0: tutu. Ame me lai. Ko hifo fa yo ke karo prakta ma tau kau.
2: Aya, fa me lai ma mali ko hoko mai ha fefne ke fa mama mai ha hau a tau ngahua ke lata maha tutu a tau fuata, tau fuata niwe. Kai haia mta matakai nanga.
0: Ai ni ke tau fuata niwe, ai pae tu matua.
2: Ai pae tu matua haia. My apologies. Kai hei a koe, ka tōriu ke whamanatu atu ka ose tu tala i mone. Tō, kai tuku atu ka kai mone ma vika.
1: Mali whakawele maa ki kia atu mga aho, mo e amamna ki ke tokolonga ai tau matakainanga niwe edu tūru ka hoange foki, mo e moua foki follow tau langa o matayanga. Tunga mo iloi au ka ha lau Papa Trust is mga aho nei tō lahi lahi tau langa o matai atu ki a lau tūru ne kua fia manako. Ki moua lango matai. Si whakau e lehi ki a fiafi.
0: Si manatu whake o mainga ke whakau e ke course collective ka.
1: Ia.
0: He vai back up ka ha.
1: Yes.
0: Ia.
1: Whalango matai ki he tau whakauranga. Mūli lehi tala hauanga. Ia TV whakau e lehi ko whriwe ki a fiafi. Mali munu ine a fiafi ki a mua. Tori uni ke whiriwe ia.
0: Aia,
1: lo wela, he mune ne po, mune ne po. Aia, hana i laulongo nei, mahaku tama. Whakahelehele mai i a New Media Band. Whakasiringa mai ke te whakailoanga te tūru ke he awhiawhi. Ka use laulongo nei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai, ma te mtere nanga te tama leo ma hou fia ke la te mtere tolu ke mga hou nei kwe. Wolu te minuti a te tolu ne toi ke tai e mata hola lima, se ka tai mata hola lima, ha ha iei e tau wala tala ke he tau mana tupu ke he motu nei ha te tolu ko New Zealand. Pia foki mo e atu Pasifika, hau fia e foki mo e hingwa, mo e lalo langi katoa. Se tai e tala furuola, e ke tala furuola, e wala tala nei ni ha ni hake mai ai mo atu ke to atu ho fuata to tulu mnei no komo ai no ka tokolonga po ka mari kisi hake ki lunga e tokolonga e lo tulu no komo ai he to nga ngao mental health nga ngao ke to mana mana tuanga that is quite a concern especially for our young Pacific people kai ki ko fermole do tal hawanga nei si ko ta tal hawanga nei ki lata ko ngoi to mena po ke to puhala ki lango mata ya ki ha ko e to ko to hingo ko e to to fuata do tolu ki lata mo do atu mo atu hau ai nei kai ki ko pihia ko ai te hako e foro a mena e wha ka onoono tau tūru ki ai hako no nofo e tō longa e tau whanau ha tau tūru ne kua no nofo mo tau mental health mua atu ki he tau stress tōra he tupe tupe halau tōru poke he ingoa foki e foro tau mena no kua ai feta tai aki mo e halau tūru a tau mo mui it's quite a concern kai moha amatam tukai nanga tōru e tamofuata mai he hato tula matakainanga ko Chris Lakatani ke la te ia mo te tulu ke mga honi.

0: koi ho mo ha i he ta malo long i ke la te mo te tu ge ve fine ko ha to to nga ko u fu mo o to minute he mo le mata hola lim se fra mo le mo le fra le hi atu ha ko to tu e fra lo anga de to lu a ni mo ne ko fra to ka ke la te mo ha to lu mo tu fine ko mai lingi a he to tu he manga na ko Wellington si fra lo fra hi atu ke ko e mai lingi ke he fa fi fra o e ko fa le veia
1: E fala fala hea te kia koe mainga. Moli, kau e ko aliwa te tō ke whilweia, ko a lewa lewa fōki.
0: Moli.
1: Ka e kau e ni ko mai ke hea te tō ke whilweia he awhi awhi nei, kau e le maha.
0: Yeah. Tuku atu mnei kia koe, ke lante ia mui hawa tau whakaholoanga, ke lante ia mui hawa tau tūru leo taonga.
1: E kau e le maha ki kapkamua, tō te tau whakalwhalahi ki he tau tau mata kai nanga ni we ni no nofta kai ai he motu nei ko ni silani fralo fala hia tu ki am tulu si mai e manga fulu fulu ala havili mo e makalili mai i Wellington ai tu ko te fuki e ta mana tu fakaue ki he motu fakahele te tulu ko ni we tau mana tu fia fia mo e fakaue he ha kua kautu ha motoru tau lalianga ke tu tu he ta no fofu tu fono tunga kolongo na mai ko e hama tōru te pua ki whakalofa lahi atu whakatu whono fōu ani we pia ni me tamu te kainanga katoa ko e hama tōru a tau wala tala kuku mai he manga nei ko Wellingi Tōni tau mga whaoa ta ki taha pe tu mau ngai ni e tau malolo sino halau tōru tau mamatua ke he tau kaina mo e tau sino kua nakai malolo lahi ke o whano me ngā kua tunga whamahani. Tum, kai tu mau ngai ni hala tōru tau malolo sino. Palu ke he mga honei aha ke he tau whale o kioki. Ko e tau mamatua whawhekau he atua ko le veki ke he maanga mo e tau e kalesia ko le veki ke aia laua he mga honei tu mau fōki ngai a halaua a tau malolo. Koe, tau mahina, koe mahina kua mole, tu whaitapu kua mole, he maanga nei ko Wellingtoni. Ko tōlu ha mo tōlu a matua kua momole au tō alau tōlu, ha ko tōnga ngāo, po ko tō masu skelea ke he tau sino. Tai matua tāne, nofo mai a ia he maanga ko Wainui o Mata, ko Peter Jensen, ko ia koe tuko ua, hei matu fifine ko lito tupe whale maka ko uki uki foki a ie te mga ukwa moli. Ko ha matulu te mo matu fifine malolo moe makau kau lahi e ngā hua e te mga hua he kalisia o whanga ha keriso o mele tuine au moe ha matulu matu fifine ko mui misi wai patama. O moko foki a matulu ki he tau mga honi e tau mga tu fifine nei ko mo mole atu. Ha koe langa lahi e tau mga aho ne kisi atu mau halau a tau mata ke he ama, a tau fofonga ke he ama tau a whaitunga. Si mo moko ngai a foki ni a matulu ki a lauia. Ha whakisia a laua e tau nofoanga nei koe mga aho nei koe nakai toi whitanga. Ai ti whitanga atu ke nofo e tau nofoia ni whai. Mahino tu mau ki ai. Tau ngā hua ke he maanga o nono atu ki ai ke he tau mga hane. Koe tau whakaholoanga he ke he mai te tamamata kawi ki ki ha mai tōru he maanga nei. Koe te kawanga hau niwe tu mau ne whae ngā hua he tau tau kwa mole atu ke langa matai e mga hau niwe mai tau whanau i ki ki ke he tau mga hau afi afi. Koe mga hau nei kua tau whalataha e maanga mai whalu he tau matakau i ki ki whoki ke ngā hua auloa mai langamatai e hamatolu a tau whanau i ki ki kai mua ato ke tau mamato whiwhine ko lau tolu ne whanawhanau he motu nei ko ni silani mai nā kai lahi e hala tolu a māmaanga nā kai ni ki he wanga hau he tala mai e lau tolu ka koe mo ui whakaniwe tu ke tau anga me mahani ko e halau tōru a manako lahi fuki a ia ke e tau mga aho nei. Whai mena ne whakaohohoa ki a lau tōru ke manako ke o mai. Ko e tau whakaholoanga he pule whakamotu, he tau kua mole, ne tokolonga lahi e oloanga ha mo tolu ki porilua. Se ki se ai foki he tau whanau nei, buke tau matua nei ne whanau i Nusilani, e anga mo e mahani he motu whakaniwe ki he tau toloanga pe he nā, mo e tau mena ne tau se whakamotu, se ko manako foki, ko e Koe tau whakakoanga ia, kua kamata foki e whahi tapu e kua mole atu. He lahe fia fia, he hama tūlo matakainanga, ko ia koe ta mawhine ilo au se tau tūlo ia ko ina wakaasi. Ha kua kamata foki e ia hana a whakaholoanga nei ki he aho payumu e kua mole. Lang matai ki he tau whanau fuata, puke tau mamatua whine e fuata. Longona atu ke lau tūlu ia, tola he fia fia he longona, mo ki sia e he koe oho lahi mui ni we ke he tau whanga mena pihia. Te manako lahi a lau tūlu ke tūmau e whakakoanga. Mai he whahi wangahau ni we, ko whakahoko foki e whono au loa ke whakatūtala, mai whakatokatoka e tau whakakoanga, kata buhala whakako. Mai tau whanau pihia ni mai wharu matua o a tō tō se lahi halau tūlu a mā maanga ke he maui whakaniwe. A mana ke ke tau se tau whakaholoanga nei, he tau whaitapu ka uki uki mai he tau whanau aonga, mai he tau aonga whakatu whono. Se pia whoki ni e, tau aho uki uki mai he tau ngahua whakatu whono ke whakaonga e tau aho ia. Mō lango matai a ki hātai tūlu a tau whānau. Koe tau mga ahu ia fōki ka katoa toa ai e ama matua mai tau mga whāhe no nofo e tau kaina. Koe ama manaki ma inga ki whakaonga e tau mamatua wa motua. Nā kai ni ko lau tūlu ka whakamahani ki he wangahau. Tato tau au loa ki whakaonga e loto matala e tau mamatua tupuna tunga au nei ko e whalu nina nofo he maanga nei ko Wellingi Tuni. Ko e puhala fōu tunga pehe kaha ko e whakakoanga e tau mamatua mai tau whanau. Ka e leongi ni me amanaki ke ahua hua e tau lalianga ia ke uaki. Ko e uala e whanga wahenga kua pakamau ki ai. Ki hea lau tūlu ne whakaonga e tau lākau hila, tunga ia kua takitaki atu he tōlu matakainanga ko ina, ina ngaro, ko e kehe e tau whanau ka whakaako ke he tau poko, he tau kaina po ke tau whale kua whakamau ki ai e tau whakaholoanga nei. Whakaue ni ke he matakainanga ko ina ngaro he hana fia fia ke lao matai e whahi whakaonga me tau lākau hila ia. Pihe ni mai whalu matua me tau whaiaonga ko fia fia foki ke he na hua au loa e tau a fia fi ka whakatokatoka ki ai. Nā kai ni koe wanga hau hapa ia, lafi mai osi e mōi niwe me tau anga ko mumui mai ai. Hanai fuki kwa kamata he matakau, matakainanga ia, tunga kwa whakailoa atu, kwa kamata tuai e whahi tapu kwa mole. Mai longona mai e fia fia he tau mamatua. Ko e wahina nai fuki loe tau tūlu e waha tapu he tau mamatua fifine. Fulufulu ala lahi e whakaholoanga ia kwa tause he tau mamatua fifine. Ke tamai a ki whalu, nena kai whai la kisia, nena kai whakisia tūmau ki he tau whanga whakawhia whia pihia. Tuko ui nā atu e lau tūru, nā kai ni koe tau mamatua whiwhine o mai he tapu, kā koe tau mamatua whiwhine katoa toa, kwa no nofo ai he maanga laulahi nei hā Wellingi Tuni. Tuko mai a lau tūru fuki, mai ofo fuki ni, ha koe whalu nai ma inga nā kai la a whakalataha mai ki he tau whakalataha anga po ki tau taonanga Wellingi Tuni. Tunga e whai kua lewa tu mau e tausi. Kai onono atu ki he tau mga honi hanai a lau tūru ia hane kamata ke o mai me mahani tamai foki a lau tūru tau whanau. Koe tau mamatua nei te matu fifine kuata whanawhanau e motu nei ko Nisilani, te koe tau mamatua ke he tau motu kehe, whalu ke tau pālangi, ke moe tungape, hafa niwe, hafa sā moa. ai longa e tamu matu fifine kua a plebeia ki ai pini me tamu matu atanya. Hai e foki a kaholoanga fia fia e po fayumu e kua mole kua lango matai ai he matu fifine kua hingano Johane e tamayo se tamu matu fina welingi tuni e o kikisia e kifanga Michael Jackson si onono atu ai kui tuko longa hai ni tau mo ka koe nakai ni koe ki whanga ka koe tau puhala e toho mai a ki whoki whanu ne nakai lau mai a e ua aki koe tau whakawhia whia mo e whakamawehe a ki hamautua matakai nanga o Galen Wilson o a osi toi hananga hua ne hauba waki ki ai he lima tau kwa mole e ngā hua mai he pāhi leo leo. Se koe liwa tōne whaia ia ke he tāna maanga ne nofo mauai ke he mahina ne a uni. Se koe watu e koe ia foki nā kai noa ia mai tau whakaholoanga he maanga laulahi nei a weli i tōni. Koe taki taki foki a ia ke he tau whanau iki iki mai tau whanau fuata e ekalesia. Mom popole foki ki ha mai tolu pe mama na ki fai ke ngalo te fofonga hana mo e te koa mo hala ua tama ko mama na ki ala tolu ke li watu ka e na kai la o si e te fofa fia fia ia mama na ki foki ala tolu he fia fia fai umu nei ke uta foki e matu fi fine nei ke fofa fia fia ki Wellington Tony e ta fale fia fia to li watu aia ki kaina. Koe tau a mamana ki anga ki mua, mamana ki a mautoru ki he whenonga atu, ki he maanga nai kō kalama, ki he whono mutu, he whai tapu nei. Tātu, koe tau atu mea mautoru a whete au, koe morura e taha whono mutu, niwe whono mutu. Koe tātu foki a mautoru a tau whānau. Ke ua aki o a mamana ki foki e whenonga ki niwe a koe uina mai he lipene se a ke whakawhia whia e tua se autou a lauturu. Koe whaka awhisi a tupihia mainga ka e koe tau manatu whakau e foki ke he tau whanau po ke tau tamā whine kua longona mai e mautoru e manga nei ko Wellington Tony koe Kia la ua tuko ua kua munui nei tau whakakoanga mai he tau aonga pulotu. Aha mai i Whiti Reia, ko ia ko Lisa Williams. Ko ia koe a whine mai he maanga ko Alofi. Kai ka ana tau mamatua, ko lewa tuai e halatua whenonga mai i he mutu nei ko Nisilani. Pe ua aki foki, Koe tamā whine e mai foki i weni i tūni, ka whenatua ia ki o kalana, ke whakamulaulohi hana, whakakoanga e whāhi toketā, ane ngā ko Jade a whina he tūtū. Moe whalu niwe foki e motu nei, nā kai ni ko laua ia ko longona mai ki a mautoru e tauhingoa, kai pia ni ke he laulohi e tau whanau niwe, ne open. O whanoa i ki he tau aonga pulotu, e motu nei ko niwe. Tina kai ni ko he tau aonga pulotu ko ia, longona whoke e tau tūlu e hingoa niwe, e tama fuata niwe, ko whakamatala mai, e whahi tapu kwa mole, ha koe hana makaka, ki he tau whewa sipote. Lahi fia fia whoke ki sia, mo e longona ia, kua langa ki hake whoke e hingoa niwe. Ia mai tūro tau whalatala kūkū, ko mai ki ke whakakatoa toa atu e awhi awhi nei. Ai liongi ni ke tū mau, ha tau tūro tau malolo sino, tau mena whēni ko no nofo ai. Si pia ni am tūro tau tangatanga hua he awhi awhi, inga mo kolei mo he awa tau mutakainanga ko tāma, am tūro takitaki, ko lolokini, a lofalahi atu ki am tūlu, mai lingi he tutua nei ko mawehe atu, tō liu ni a tūlu ke whileweia, he tau aho ko ke tau mahina i mua, whakau e lahi ko whanonga mai.
0: Yeah. Whakau e lahi, mani ne pō.
1: E pia ni kia koe.
0: Whalafika nui. Ia, yeah. Koe. Hei, ma te matakainanga e tau tala ke la te iamu hata tūra tau matakainanga nena nofe maanga nā ko Wellington si ua nimo kom tūra ni whanongonongo mai tau mama tō tu puna tau penu penu whanua po koe heingo he whatalhau a memo ko whekai a kuia
2: a
0: kuia kaumātua haia koe whakaholoanga ke la te iamu mtoru Hana ki Porirua, e aho ono ia iuni, ka mata e mata hola hiva, ke he Holy Family Center, whihanga waki moe Winley School i Porirua. Si haia matamata kai nanga, o atu ge talanoa, ge vese tau puha tari hoi he waha whakamua, ke lata ia moe tau whaholoanga, ke lata moe tau tupuna, ham tōru si mātu takiau tam tōru, ke ham tōru tupuna, ko whalo pahetongia, ke hana numera telefoni, ua tōru lima ono nākai lima ngō furuma lima, ua tōru lima ono nākai lima ngō furuma lima. Kiri kiri au he roko, lewa fokia au he kumi he lorongo e, a ka riru e mahupa mai, ka koe wha hepe tau mena ne wha e taipi ni ka ha, hanai, kiri kiri au he lo, fina tu ki he matu fini, kwa ni umu te hingo he matu fini, hama kefi, kefi makatuki, this one comes to your mum, hofi hofi au te tu whakalofa ki he afi afi nei, ki am tōru osi ni kua whanongonongo mai ki hata tōru a whakaholoanga ua furi minute ne tai ke tā e matahola onu ko sei kuti pai mai friend ni dea moa mo memo ki a whia whine memo ko whia koi kua ko usi usi no te putu putu furu hao e a whia whine
2: Mau, poke ai e makakasa.
0: Ai ke tala makakasa tau mene, ke tala ke potu huru, atau mona ke o ke kumi to ume, ke tamai, ke tuku to aro peito, ke, ha? Ke mango.
2: Ke momo.
0: Ke momo.
2: Mango si mtaka ke tafua ke afi.
0: Koe haule e makakasa au ni afi nei. Kai moha ai e mateo mamatua. Keri, keri au hello. A matua mokoina e gisi e puku ka apisi ne tu he taru taru. Ohoi.

singa da matkai nanga pe ma falo do leono long ma hofia pe min ki fa fia fia gam tolu ki fia fi nga nei tu ko te to of kala fla hia tu ki ha do tolu da matkai nanga ni ku ama mana ki ke ulu do kanela gela ta mito wa fa no ki ngo ni do fa nga hofia fia ko ama mana ki atu am tolu ki ai ki fa ita fo bu ki mahina fo bu ki fa ita bu nei ki am nuina mai ma fala hana ia Jenny Jackson fi fine ni

fisi hai ta wa koi ali o doutor ki flebe ya fa ta ka ha ko hop da doutor ki mahina yuni mai ko manga hala makalili ya ya kala fla ya ki hado tola da fana mo at foki gam tor ni fana no mai wala soni ni fa tu mog fana no mai amelika pia foki ki as katope odri no a no sa pia foki a matha pio vale ki a ekipulo tu ki ka fo dean rex and zeka chapman pia foki kai manui Whalofla hea tukam tōru ne whanau nō mai tō mutu ma mau. Hana i e leo lolongo tātu paua ki e leo lolongo nei ki whawhia whia ki am tōru ne whanau nō mai tō mutu i whafo i o kalana. Maunga o ngai pupulele ne uhua tō i tikihipa tuhipa.

Hofiofio te tau whakala wha mani ue whekai ki am tauru nei kua whakanongonongo mai ki hantau tūla leo taongo ki he pauri he pō nei. Ko e aho ua furu maono he mahi na hame e tau e a whemoe ua furu maono. Am tūla ka psika nei kau Jorinda Heka kua hoko mai ki tātua tau tūla tu whakaroanga ki hoko atu ki hamata halaua ki mga hapungi pungi a pungi. Whaka ui ki mua hea tua ko tiki tiki mawhala tau tūla tau mumaui mai ki kiri ki whrewa ia pē nei ki lunga ke he leo taongo ki he whahi tapu nei. Whaka ui atu fōki ke tau tanga tanga hua pia meni we. Ko mai ki ke ta mai ai whaka hawanga hem ta hola tūru ke hako mai ki ta mga hau nei. A mamna ki mata buka pisinga mai ta mata kai nanga kua. Fia fia moe, monu ina ham tūru a whakanongonongo mai ke he hatau tūra leo taongo he pouri he pō nei.

ke me ni we ane ne fai whakanangono ko mai koi ki ai muka pisinga ke he pau le po nei whakanofa hofi hofi atu ki a koi ko whenu e tau mena ne fai whakanangono ko mai koi ki ai ke mga hatonu nei ko he ngua fuki tau kai a fia fia tau a kua whakawhitaa ki ai ringa manongi mai fuki ni ka haida ma ta kihi mo e klahimu mo e poro pūnu, poro tōsi, sika te mawara puaka hau nei kai a fia fie, ua kai kua tu kai ane ki hake tau tōtō mui hake tau suka ma tamu kai nanga, kai taha mena kai muka muka kāne whai ui pālai, kai e tau greens mui, tau mena kai ne kua lata tūnu me tau sino. Ono ono te ke mōta tau kuni we ke mga hau nei, ai koe mahu hai e tau kai tahi, koe tau hariri, ke tau mta pihu, ai koe mano, whanu ki ai fō ke e tau... Whanau ki ai fō ki tau sere ki ko mga hala tu ai nai ka hake kai kai tu tamo kai moana pehe nā. Ki kisi atu ki ai fō ki ai koe longa hai to kamakama. He fōle tu mamatua ne watu ki tahi. Whanau ki ai fō ki tu tamo fua ngi ngi. Mo he misi ki tau kai pehe mūtu atu turku ni ue ka ilo koe atu a whēle ka haka pehe. Whaitoa ke ta mai tu kai pehe nā ki atu tura mūtu nei ko ni silani. Mo haia matutai ki atu nata turu me tau lea lolonga pia me ni ue ki mga hawa fia finahin.

0: You're now listening to PMN UE.
1: You get to go to the front of the head, Kim Tulman, the Monte Kainang and Fine. Two Moga Frano, no, Mikey Hand, the Tulan, and Tongo, where PMN UE can attire my fine hit up Pune. I don't have a week, hit a manga for Fuaki, Mikey Lantaya, my Hand of Tulua, Frahoang, PMN UE. Don't have a week, Fuaki Hakua, long on a kiai, get a manga, Niga Hakua, a half a hang and galili. Si kisikisi atu ki ai fuki kua whanawiko toa i e tonga ngā hoi tau mga hana mga liri mga hanei a tunga i e furu toko rongo toko pisinga mta mga tukai nanga ne whai o atu ki kumila ka matai ki mga hanei ka tō tae tau ka kai tō toto kai tāsi pia fuki ni lewa i tō mga hau me longa tō mga hau ki nono fuai ki whakatari fuki ki he a maua puni mene ki whinatu ki he ki kafu le wiki tō sino mta mga tukai nanga a koe tō mga hauka i ai ka hamoni ko hoko mata turki ai o haki ni ke lewe ki tanga ta hana marolo sino ka e ua whaka hanoa ke tō mga hau nei pia me ni wea nei ne whai whaka nongonongo mai tū maua kai ki ai

Ke meni ue ne faifra nono ume ra kia ke mga ne mga psika fra la fua u fio fio tika koe. O ni mga ta tono e mta rongfura maua ko hea tau tolo te wala tara tutupu tunga ni fama hani fai mohe puhara. Tuka na ia fai e kisa kisa tiki lunga ke he kupera hila mo e fufunga pepo ke mga hau nei tō tahe longa he tau whangamena ke he kehi. Whae kisi kisi atu kia i kamata mai he tau matakai nanga mo i tanga hua lima, hoko atu kia rau tūru, ne whae sela i tō muna kai, tō whanga ke he kehi. Whakalau whafoki ka haha koe pehe mai koe tahania ne atu puhala, lango matai tupi ke lata mai tau mga whawa halau tūru ki tō mga honi, hako hanga hankere alahi ka ha e tau whakatau he tō koloa ke tau mga koloa ke mga honi.

0: listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ane ne fai whakarongono, o mea koe kia mga pisinga. Ho fio fio te tau whakarof kia koe ke mga honei. Ko whenia tau mana ne hanga ua tu kia i ka hae mou i ke he mga hoi. Ka hae whakau e kua whlewe ki runga leo taongo. Kisikisi atu ke he mga honei fo ki he tau whanau a tau turu a mamna ki ke ua tu ke he tau skuru pōruka ha. Ko e tāna mena ia, ei roko e tuku mga ito mga hao mga liri tau skuru pōru. Ka e tauka atu ke tau mga hao mawhana ke furufuru ara me mawhao mitaki. Ko e, ai hanga hanga mitaki ka haitu tau mamina tui ke rata mai tau mga hao mga liri. Ka e, hai ai ni ka hae tau roero he tau tangata ne whai, tau se hala turu tu whanau. Ke mga hao nei koe tahe haka tau tamo ne whai, whakakia tu ki ai koe, a mamna ki ai mga hao nei ke whina tu ki hana school pool, he aho whai umu nei, koe tō tahe e long e mena ne manako ki ai koe, ta mai e ta pūru, ta manako te ke whanake kum he mui kēko, ke rangatane tui si sio ki mungo ia, kai ta uke mui kēko, Wari tau matari e ma koe, tau mai ta ngāti e wari e tau māta mai whakafurufuru ora mai, tau kus he uru koe ahoko mungo ia ke aho ke whakahoko e koe mōrea te se se te mi ke li mea whtara ne mōre ke tau mēna ka haka tamina tau ka e waha ne, mō hai ma tamat ka inaka, nā langa tāne mō uhi e tāma, e whanu ke tau whakamena pēna. Pia meni wea nene whai whakanonga nongo mutu mau mai a koe ki ai.

E me ni oia nini kukua whakanongonongo me kai kiam kai psinga whakanofo fio fio te kia koe ko fe mene whakanongonongo kia ike mga unei. Ua ni muka tā tūne mta rong furumba ua ko hea tau tūre te wala tāra tutupu. Tunga ni whamahani he mwai a tau tūre puhala ma tau ka psinga. Ka ui ui tūro kia koe ni kua whakanongonongo me kai ike hata ua leo taongo. Ke he tau mga unei kai liriua tū tau tūre ke whakanongonongo ke he wharua tau leo nolongo. Ma ia he hata utūrua tau matakainanga. He PMN niwe ni kua whakatakotaka ke rata mato tūruka whaetapu nei.

koe ke he mga hapongipongi nei. Ka eke koe, ma sike la ia koe ke whina tuke tau whakawhika wang ke ngā hua, ke mga hapongipongi, po ke whina tuke ha ke he malewka rere, ke whina tuke he taha motu, po ke hingoa ni te whakawhika wang ke mga hanei, hofi hofi a te whakalofi ke a koe mga pisinga, kaui kua tū mau kai ke whakarangonongo mai ki hata ua leo taongo. Ke la taia mai mga hapungi nei, ko whi e tau mena ne kua whakarangonongo mai a kai ki ai, pi e meni ui hata uturu ke tau whaheta putuke taha nei ne whaheta ongoa tuki hamtoro e tau whakarangonongo hanga.

mai fuki tō e mga whakama tau kapisinga ke mawe hea tā tōkai. Ma tu tā ki atu e tau whakahonoanga tau tōru ke he tau mga honei moe fia fia fuki hakoa. Hoko mai ke haita mā mga hoke whina tuke ka inaki o ki o ki moe no fufukami tāki ke ono ne Netflix ka hato to mai ke ke mohe puke hapuke hake atu ni ka hae mo nei moe whina tuke he me ke tau noro ka hane whai ui e whawa kai tokara ka hatu ki sia ne ke seki wala no mani mo hae mo tamu tukai nanga Whanawhala hia tuka pia mene ni oea nene whaifu kona ngonongu mai a koi ki ai.

0: tolu a tama fine mai i Melbourne ko make ko ia ko hau ki matutaki mai ki talahau e tō updates po ke hala tōru a tō mena ni tu tupu ki he mā ngai ko Melbourne all the way from Australia. Marolona ngata ua makapisinga.
1: Ka la fala he atu ki a koe malu, Mrs. Penio. Fkauelai ko pelevia ke a fiafi. Fkauelai, malolo, ka e tahe mena? Magaliri, ko hoko mai di kaha e tō waho magaliri. Si faru pungi pungi ko mgalili lahi tei faru afiaf mgalili lahi tei kai mitaki ko e mgalili si tō lahi tō uha kapuri po tō tō uha a hake malu malu nani ka haka i tō tō uha si uio ke tō kaunga uha ko e linga ko e whakalafa lahi e iki ke tō tūlu i Melapuni Victoria whakalate

0: the way from Brisbane, mai manga ko Brisbane, Australia. Ko la ke mana ko ia ko mea ki ki hau ki matutaki mui update as ke he tau news mure te mena whaitu tupu mai ke he manga i halau tōlu. Whalawhala hi atu ki he kai mo kapisinga.
1: Ai, a whalawhala hi atu ki he kai malu ki he afi afi whakau e kua liu whiriveia.
0: Ai, a kai mo nei. Whakau e lai.
1: Ai, a whakau e. Whāra whalai atu ke he kaungahua PMN ke he pauri pone taki taki whāma wani amu. Pihia ke matua ko akoko i ngā mokole mo i kaungahua. He PMN ko Lolo Pavihi, Torinda Heka, Ina Wakaafi, pihia ni ka koe ma Luana. A whāra whalai atu fōki ke mature tauni we ko whanongonongo mai ke he pauri pone. Whaua ke whalau whea tua kwa liu whuriveia ki lung he pūlangi. Koe tau wala tāla me tu mena tutupu e tau whanau niwi i Brisbane. Tu maua ngai ania tau tapua ki anga he tau e kalesia ni tōru he maanga nei. Ipswich Trinity Uniting niwi e kalesia ni lewe ki matua ako ako ko Jameson tau piasi. Kolontav niwi Northside e kalesia ni lewe ki he matua ko Dean Douglas Moihana a toko ua ko Fiona Douglas. Pinli niwe e kalesia, nereve ke matu ako ako ko hola motu tama, hola motu mohana tuko ua ko makili na hola motu. Pihia me tau matakau he community niwe, tu maufo ke halau tolu a tau ngahua. Hane whakamakamaka halau tolu ke whakaako e vangahau niwe, pihia me tau lolongo. Whakahoko ai halau tolu a tau whakatātā, whakafiafia, e tau kori me tau lolongo. He hawha iu mbukwa mole. Fulu fulu ana he onono atu. He onono atu ai. Ha koe makaka. He tau whanau pihia me tau takitaki. Koe aho tapu fuki. Kwa mole ne whakahoko i e tapu whanau. He e kale stia hapi nli. Fulu ola fuki kisi kisi atu ke hala tūra tau whakaholoanga. Ne whakahoko i fuki taha fia fia tū taha tau he tamawhiwhine tose. Ko Violet Tira, se ini mai waka no fisi he aha whai umu kwa mole. Hoho ko atu ki ai e teo mga whawa ne ua. He tau ni we me teo kuki ai lani. Ko Violet, koe moko puna ha se ini mo waka waka no fisi. Koe aho tabu e ni afi, ne fraho ko i fuke tu taha tau fia fia he kalesia ko i chosen ministry. Tō tahe tokolonga. Ne tolo atu ke fia fia nā. Ko e kelesia nai nā kai, ko e kelesia he tauniwi e kā, ko e kelesia lafi lafi. Ne o atu mai whakawhikau ki ai fō ki hamaua a tau whānau. Longa tau kai, ko whakawhita ki ai ki mga awhuka mui. Ko e awha i umongo furu maono i a me. Ne whakahoko e fia fia he mga whawa. Lata mai ha mautura matua tāne ko James Frederick tau piasi. Tu e tau fitungo furuhana he mui. Tau whakaue me tau whakatulou ke atua. Ke tau tau longa ko fuaki atu ke lata mai ha mautura matua. Ko e matua se akono he ha mautura e kerisia i Ipswich. Lahi e fia fia kwa hoko mai fōki hana tamawhiwhini. Ko e God Daughter ko Ngāri Aholima. Si momoko me fia fia a James ofu he kisia hana ta matause mo he tose. Whalataha mai fōki mo John Jr. Whakatau mai mai hana mo hakitanga. Fia fia me mawhola e tūtau. Kwa liliu tuai e whanau ki New Zealand ni afi fia fia halaua. Ano nofu whakakū ha kwa liliu mai raia e whanau ki Brisbane. Iki iki ngaia heo mai hongo frumaua e tau kwa moli. Aho tapu ne whakalata hai e mga whawa ha meleane Manila. Ha koe mahani hu tapu ke lata mo hana tuko ua whakahele ko Frank Manila kwa liwa ki hatua ke he hana kautu. Whakaue kwa whaleveia me mga whawa laulahi me tau holonga tupu hake. Koe tau lionge ki hatua ke maua mai e tau loto whakamawhanasia ke mga whawa muatu hana tuko ua ko meleane. Fia fia fōki ki matua he Queensland Community ko te vita tonga mana. Ko ingutu mga hau he mga whaua ko whakalataha mai ta pōloa ke whaitunga he atua. Tau manatu whakalofa tau lafu kuri Good Friday tau piasi mwe toko ua ko debi. Malama mwe whanau. Special shout out to you JJ and Ngāri Aholima. Tau hea mea Tau hea ia mai a moka suki tō mai mai mga whawa lau lahi ha tau piasi. Whakau e lai ke tau ka pisinga. Me tau mga whaua ni lang matai e sala plate kai ha mautoro he ua whahe tau mole. Ke lanta, me tau workshop ha mautoro langa taha he mahina. Tō liu ai fō ke mautoro ke tau se taha workshop he a whaiungu a hong fu mautoro he mahina ha yuni ki Clontarf. Ka mata he matahola, hi vai mga hapungi pungi ke whakausi mai he matahola taha he parela. Ko tau wahenga mga hauni wī, la langa, fia a filulunga, tau tāla tuai mai lolongo. Ko tau manatu ia, me tau manatu whakau e mai ia, he am tōra takitaki, ko Carlos, tuku tāma, Northside Niue Community. Whakalofa whingi tātu kia koe ma mam hama tūru ma tūwhi whini. Ma mā nesa mga no whisi nofasi ma lolo. Leongi kia tua, ke tū mauhana le veki kia koe. Pia kia mtūru poe mari me whānau, le tahine me whānau. Pia kia koe waka mga no whisi. Whakalofa atu fōki kia koe ma Carlos Tukutama. Kai daunga inu dauniu ke whiu tō liu mai. Pena ni to valatala i kiki mai pouri pone malu ka e frawela e kwa frevea no no fa me monuina ma vehe to liu frevea la kaimana muhisi fa tau te patu e tau a monuine pou.

ngi ka whaen hino hino o o ka whaen hino hino o o hino ke he manawa ta ta ta kere ang heto o i i ta ta ta kere ang heto o i ke ka ke ka ha ha ha noa ke ka ke ka ha ha ha ha noa hani hani epe e e pe ha hani hani epe e e pe ha luko au ke kere mutu kere mutu rong rong au ko au ke kere mutu kere mutu rong rong au kele mutu langa langa ho fa no le fa ki ma pu ala ni fa le fa ki ma pu ala se se kula ai ririka ririka ke he kilima tangi kafa hino o o kafa hino o o hino ke he manava ta ta ta kere ang hito o i i ta ta ta kere ang hito o i ke ka ke ka ha ha ha noa ke ka ke ka ha Ha ha ha no go up kele mutu kele mutu long long ho go up kele mutu kele mutu long long ho kele mutu la nga ho

0: tōlaka pisinga all the way from Brisbane, mai maanga ko Brisbane, Australia. Ko lake maana ko ia ko mea ki ke hau ke matutaki mo e update as ke he tau news mo ke te mena whaitu tupu mai ke he maanga i halau tōlu. Whalawhala hi atu ki he koe mo ka pisinga.
1: Ai, whalawhala hi atu ki he koe malu ki he afi afi i whakau e koe li whriweia.
0: Ai, ko koe mo e nei. Whakauela.
1: Ai, whakau e. Whāra whalai atu ke he kaunga hua PMN ke he pauri pone taki taki whāma wali amu pi hia ke matua kwa ako ko inga mokole mo i kaunga hua he PMN ko Lolo Pavihi, Torinda Heka, ina waka afi pi hia ni ka koe ma Luana. A whāra whalai atu foki ke mature tau ni we ko whanongonongo mai ke he pauri pone. Frau ke fala fa tu ko li fuli de ia ki lung he pulangi ko te wala tala mi te mena tu tu po te fala ni wi i Brisbane tu ma wanga ia ni te ta po ki anga he te e kalesia ni tolu he manga ni Ipswich Trinity Uniting ni wi e kalesia ni le ve ki matu a ko ako ko Jameson te PSC Kalon Tav ni we north side e kalesia ni le ve ki he matu a ko Dean Douglas Mohana a to ko ua ko Fiona Douglas Pin li niwe e kalesia, nereve ke matu ako ako ko hola motu tama, hola motu, mohe ana tuko ua ko makili na hola motu. Pi hia me te matakau he community niwe, tu mau fuke halau tolu a tanga hua. Hane whakamakamaka halau tolu ke whakaako e whakahau niwe, pi hia me te ulolongo. Whakahauko e halau tolu a tau whakataata, whakafiafia, e tau kori me te ulolongo. He hawha iu mbuka mole. Fulu fulu ana he ono ono atu. He ono ono atu ai. Ha koe makaka. He tau whanau pihia me tau takitaki. Koe aho tapu foki. Kwa mole ne whakahoko i e tapu whanau. He e ka lestia hapi in li. Fulu ola foki kisi kisi atu ke hala tūra tau whakaholoanga. Ne whakahoko i foki taha fiafia tū taha tau he tamawhiwhine tose. Ko Violet Tira, se ini mai waka no fisi hea hawhai umu kwa mole. Ho ho kua tuki ai e tau mga whawa ne ua. He tau ni we me tau kuki ai lani. Ko Violet, ko moko puna ha se ini mo waka waka no fisi. Ko e aho tapu e ni afi, ne fraho ko i fuke e tū taha tau fia fia he e kalesia ko i chosen ministry. Tō tahe toko longa. Ne tolo atu ke he fia fia nā. Ko e kelesia nai nā kai, ko e kelesia he tau niwi e kā, ko e kelesia lafi lafi. Ne o atu mwe whakawhikau ki ai fō ki hamaua a tau whānau. Longa tau kai, ko whakawhita ki ai ki mga ahawhuka mui. Ko e ahawha i umongo furu maono i a mi. Ne whakahoko e fia fia he mga whawa. Lata me ha matua matua tāne ko James Frederick tau piasi. Tu e tau fitungu furuhana he mui. Tau whakaue me tau whakatulou ke atua. Ke tau tau longa ko fuaki atu ke lata mai ha matua matua. Ko e matua se akono he ha matua e keresia i Ipswich. Lahi e fia fia kwa hoko mai fōki hana tamafifini. Ko e God Daughter ko ngāri aholima. Si mamoko me fia fia a James, ofu he kisia hana ta matause mo he tose. Whakalataha mai fōki mo John Jr. Whakatau mai mo he ana mo haukitanga, fia fia mo ma whola e tū tau. Kwa lili utua e whanau ki New Zealand ni afi fia fia halaua, ano nofu whakakū ha kwa lili mai raia e whanau ki Brisbane, iki iki ngaia he o mai hongo frumaua e tau kwa moli. Aho tapu ne e whakalata hai e mga whawa ha meleane Manila. Ha koe mahani hu tapu ke lata mo he ana tuko ua whakahele ko Frank Manila kwa liwa ke atua ke he ana kautu. Whakaue kwa whaleveia me mga whawa laulahi me tau holonga tupu haki. Koe tau lionge ke atua ke maua mai e tau loto whakamawhanasia ke mga whawa muatu hana tuko ua ko meleane. Fia fia fōki ke matua he Queensland Community ko te vita tonga mana. Ko ngutu mga hau he mga whaua kwa whakalataha mai ta pōloa ke whaitunga he atua. Tau manatu whakalofa tau lafu kuri Good Friday tau piasi mwe toko ua ko Debbie. Malama mwe whanau. Special shout out to you JJ and Ngāri Aulima. Tau hea mea Tau hea ia mai a moka suki tau mai mai mga whawa laulahi ha tau piasi. Whau e lai ke tau ka pisinga. Me tau mga whawa ne langa matai e sela plate kai ha mautoru he ua whahe tau puka mole. Ke lata me tau workshop ha mautoru langa taha he mahina. Tau liu ai fua ke mautoru ke tau se taha workshop he a whaiungu a hongfu mautoru he mahina ha uniki klontaf. Kamata e matahola, hiwa he mga aho pungipungi ke whakausi mai he matahola taha e parela. Ko tau wahenga mga hau ni wi, la langa, sia a filulunga, tau tala tuai mai lolongo. Ko tau manatu ia, me tau manatu whakau e mai ia, he amtura takitaki, ko Carlos, tukutama, Northside Niue Community. Whakalofa whingi tātou kia koe ma mam hama tūna batu whiwhini. Ma mā nesa mga nufisi nofisi ma lolo. Leongi kia tua, ke tū mauhana le veki kia koe. Pihia kia mtūru poe mari me whānau, lita hini me whānau. Pihia kia koe waka mga nufisi. Whakalofa atu foki kia koe ma Carlos Tukutama. Kai daunga inu dauniu ke fiu tō liu mai. Pena ni te walatala i kiki mai pauri pone ma luka e frawela he kwa frewea no no whaambe monuina ma mehe te oliu frewea la kaimana muhisi fa tau te patu e tawa monuine pō.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mali hawe ki pe malo lele tonga tope ko flipo motulalo moyongo ngo. A pole lulu ko ni ful ma fitu me wa fe wa no. Na ma wa sino i he tahi taulanga au kalani. Pe na taka taka i aki a hamile mila. Pe no no o fu umaka ko e ulotonga faya e fato to loya e kau polisi. Pe ko na umau ko e fifini si aina ko su lai wang. Ko wang ta o fitu mo fulu pe na hao kinu silani he wa fe wa tolu me si aina. O kui ai ha toko taha ko puke e kau polisi. Fa taha mo hono mari pe mo fa e pe mo tamai o tuwa ki i ko e fapo. O ku mahino mai ko pe ki aia na e kau he kau fifini na e nofo o ngā aue ki he whaka iloa ka utu e hanghange foki na e ngā aue pōpula aia. O ku asienia i hono ngāhi kovi i whaka aukai i e mo tautea i o tukua ki ki ai a ngāhi mau mau i he api. Me whamatala polisi ko Crookshank na ne pehe na e mao e sino o ia o ku tui ko fumohe pe. O ku amanaki e ui e he whaka iloa ka u whamu oni e toko whangful ka wai e kau polisi me kau officer immigration. O ku iai foki pe me kau sula ko i ka kai tangata e toko ono ka e fifine e toko ono. Ku o whaka iloa e tangata ko ia u taku ko e kiwi fruit boss Tarum Kautan ko e pule ngā oe fokeni ku i whatentene pe ko e kiwi fruit boss. O tukua ki i, nā ne eke hapa anga e ua mano tolu afe tolu ngi au mea taha kau ngā oe RSE Kai koe ia peka nei, a si foki nei, o si totongi atu e whahinga i koe ni, ai pa anga ke toko tahani, pia ma uia i hon a kauni i ha panke e Nusila, pia mo panke e Intia. O pe foki nei, aluatu e taha o kina utoro, ko Jamit Singh, ke kamata ngā aue, pia ne ke i fie ma upe e ia ke totongi angi ha pa anga. Na i kai ha holiday pay i he ngahi fotutu ngā aue ia koe ni, pia koe anga mahenia o pepe, pia wanga mahenia ki e to'o ai houa mālolo peheni me he houa koe o ngā aue i. Hiri anō launga i nei whaireva, anō whakatotolo, pia ko whaha mai eni, ko whailo ke pa anga e whāmano, ko i kai koe ia ke whakao ngongo ki he lao whakara ngā aue anu silani, pia mō mui mui ki he ngai fuatutu ko ia mo tutu uni ke kau ngā aue. Ko ia ko liquidate ai ai kau taha, pia ko hō atu foki pia mo e nispekita leipa, ke wakai ia tu unga ngā aue koe ai api ngā aue whakaluku fua. I hiri ai whakatotolo, na e mahino mai ai wai toko ni mai ia, na nau totongi pa anga ke toko tahani ka nau lava o ngā aue. Na e fokipea mo tūtu unia ke ta tonge pa anga e nima afe, ke whare re i aki, e whare pe koe o una unofo ai. Ko o whahoko halaunga ke he ofisi koe a ompatmeni koe a Nusilani, whikau aki e ni pe mono fufu i koe a o e ngā hei whakamatala, whai e ofisi koe o e pare mia. Tupu e ni me hono whawhehu ia whiweka e wha i whakaanga ia i whare area a e palopare ma koe ni, pe hui le vai ni e he bāti kulu, ha whakatatolo tau a ta aina mo whawawawe. Nai tohi ha taha ngahi kau taha koe malu i ātakai Environmental Law Initiative, ELI, ke he ompatmeni, na pehe he whawhonga koe me ELI, koe konga si i peo e whakamatala na e tuku mai kia te kina utolu, pea kua whakaha foki he o ngongoia a Radio New Zealand, na i ai ha tohi whakamatala ia na te eki ai ke kina waka i kiai, pea na o atu foki me ofisi o paremia, e kautaha Fonterra pe mai Z Energy. Na pe foki e ofisi koe o Chris Luxon. O kikai ke iai hare ko tia o a tohi koe ni, aena e toki whakae a mai pe ia i he fotutu koe a wha mau o ngā. Ka neo ngoia o kune whamanatu da tupe ki he wa a koe o ngā toka ngā e ngā au e kao minister a nau whatongia totonu. Uinga whakene ko launga e ni a ELI ia ki he ompatmeni ke whatotolo i a fufu i koia a ngā he whamatala whapure anga me he ofisi koe pare mia. Tātua te whito e ni ki ngā he whetu utaki pia mo e whakahoko lipo oti whikau aki mo e tari koia a pure anga a hopo Smith pia mo e Fonterra. Whaasi peku ia ha amanaki ia ko tuku mai e Winston Peters whikau aki pia mo e kalapu akapulu koia a e Moana Pasifika. Koe taha fukene e ngā hei mea au whakarongo ki ai manako akapulu ko toa pē tau te whito. A ki tau tolu koe me he pasiki, he koe tīmi koe ni na ne awangi mai hangai whenga maari ki he whanau Polinesia. Me os whotu watu a Stephen White ia me he kautaha Financial Advisory ko te neo. Ke ne hoko ia koe liquidator o e kalapu akapulu koe ni kamata e he aho mōni te. Nei soa hape fuk me he tīmi ia, te nau mōwete e pēmo ki nau tōlia i he whaasinga o e whi auhi ua fe ua ano. Tuko ke hepe ka pao e ma uha taha ia ke ne whaapa anga ki nga utol, ke hoko atu e nga uwa inga. Ko e whamanata atut pe, I he tolu e fiafio e aho ia koe niko e tau proklama PMN tonga ia. Kamata mai e John Pulu pea mo la atu funua. O lere mai ai ki he tau houa o ngongo me he ono o lere ai ki he fitu fitu tahanima. Pe hoka to e lewa mo tau proklama ngama heni koe ia I he po pule lulu nga I proklama e community. Nga tanga peo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo
0: Island Time with Tofinga and Ina.